nani umuta hiyo kwa nengo hukure mtu kare ndero mwanu kandita hiyo mwanu kande wotwa mkazu ke morondera amaleyet mnishi mtu umwana kandisha sirumu nini esa hajene fiasaye yesu ndambi sirita yerisha abandu wabo ini kale mwasoha abandu wabo atu wakata hiwawa mwashitu kandisha taeka watuti amaisha wabo akasha endati ahone kunduite mzukiriri vyayo ako shombande shushi eshombande mushaenda nawo shombande shiresikane mupirishi pirishi namasunga mukwe namasala nasungo mukwe mukimbalo oyos nero kandi munja kande mwarera hatukujuak yo si tutete kireyo wenga mubuti unatulikirire kushonda bihino tasharebia akayara kahe na kuangarasha Levia, esoka ya tumamuala wa uko wote ayasombore. Na we mama saba kanti sabaka isha sombola. Mare wawu, embere bakule terebendu, mwikare, musohe, mwlewe chengare tabo sumbu sumbuka nichi. Mwlewe tuka hikairi abape, tuwana muhemulana abape, tuka buwa mabehi. Mwlewe pana mpose ngapi, kumi, yote liisha, ndiyo. Tunandika mbeleshi, ndiyo, kandi umoja nichi, umasi nja sana. Itwe tuwene musu, itwene nzuku. Sebaba ni ye. Itwe na nzuko, itwe na bukoni boshi. Nili bukoni obo, tushere bayo bukoni nga wongwa bete. Omochi uyu, basha kulumu wikere, waka kanya kuo. Na ima nyerebe kana, mwore yona nenga uwa kubyo na ye. Na inarebe kwa wabi uwa, nukote. Ipini vya ye, waka ombono, nituwa uti tuanganavya, chanjo, yoko hali, iyo tole mwanakira munu wire twabere ya emibere ya ha emibere yihiya na emibere yihiya yo situ singandi tukuria haye balwana bambesa situ tobwa tuti mwane ritahia ninyo bambesa mwaga nilitahibwa oyono ne mulu akalaba lakini dushere waya ngatwanga shanje tote komportemeyo na mentalite yetu lebe ngatwanga suboko tote bo nakande tulewe ya babuti esa ke kutuma esi wane ya kande kutuma esa ukawa utukande ye tuma ukande mwanzarai kuwa u esha nabito kato tukahera shesho abasha kuluwa nende experience nana kubara henga amawe kusuki kubara na mweza kawati situ washi yoma yeyo tembi shesha wanabero vere nichi ure tarera basi wali kiliwanzo tumali kurele hanuwerio kwa shadleno mochi uyu mochero chakane chakatanu tukate shalivya kande nga tuangaira tuti mumu ulu wali wanabaliwa kayamishia mumu moshondua na behe umazi tukate shikana yako umotano yukuindi yenga yushi tukalivya nga tuanga era tuti kusangua walu wanza lusi ito lunaeko msili lukumu buti basi Masomuwea, tuwa utotibase, uholo, ushe shalomago kande, mochoro cha katano.

0: ari we tukatumika tu volontairement
1: mm.
0: nerumulu gombo remera ayo ni materme hobutsembo hano na abantu barekane na materme walingayo kundi omuntu akabya bi tumika ndeke kutse abe bya ngamalangirika inyama fanya kasi yo ndeke nerwe wambuno aremeza
1: mm.
0: aberemera mm. ye ari we hanye bazalendu abatyo mu synergy abaka mbino bagatumika ninziwu
1: mm-hmm.
0: chikale kwalangira ebanganasha ya alua na valiukulinyi defro
1: mm-hmm.
0: menandula ni valua na vanimutumika generalma vanene ni vapere
1: mm-hmm.
0: so for na munabwire bakatumika ne sinerji fasilma
1: mm-hmm.
0: na momulu manguruji pevita mweteta huwa yoluva omulu yobaliswe batupokera kwa misinerji na vakare grete omulu munga haya enzi umu kingiro mu vapere paske wako vyatse vyatse ambo ha aba sinergie yo nero hivi na yume muna wire avere comprendre ke e sinergie ni leta ni sinergie na uti ya lengo e objectif ere lwe rechi ere lwe ra okoche huo na rete vitu konzi ushiviri esho tuiteko e ye kwanza ye M23 na ya kabiri ye ADF
1: nero noma handikate ati abazalendo babiri tulia busana na order ni murumure nda ma order
0: unalangire ekizalendo si echa munabure echa muliholo
1: mm.
0: echa mwarende echa muliholo ule bukurukuru japokuwa bukurukuru ho ule mm. mtu atichokobira
1: lokaba ngamulerere
0: Murelele situ wangawa tutishuwe ne paske na wapiru tukulia tu wapingiru moistwa
1: mm.
0: chama le kitu hika munawire
1: mm.
0: na munawire resistance rio huwe tu hano ne musanane chino murele yoyo
1: mm.
0: mehanyo mulu ebendu vikae ndavi kashanje
1: mm.
0: kusangua munawire tulioko mito uwa omukuluwe chehuwa nero situ langire echangale kitu ta liga e ordre ya vandu ava katsunga wa nomukuluwe chehuwa sita dire fardisi
1: mm.
0: alo Eyo ni kawaida na eyo yo tukalola paske omobiro bikasa tukandibya unité spéciale ikandibiga tumika omoy FARDC na ngawaza evite no tukandibya twabwayo no mukulu ekyo wakandibwa tinono unité spéciale no yo evita ebya ya defenebe M23 na roba tsukere tuvrikira omobiro ndebe hu ebiri mu vita donc yere kwa me ordre selwa bya lubanza Ale wetu na mufanya.
1: Imuna sechi mkwamire.
0: Kwa vena vete.
1: Alo, wama hula wa kamandazi wa peri. Ave sektor, yemandevu. Na wama vita shahula na Mugisha.
0: Nye, shana Mugisha.
1: Muna guire tuanganamba tutribon. Beno sektor, ina mundisha ira kagala kundibabri sugulira ma operasyon o gavana. Ami keribirika hua. Na iyo mwanabri tumika na imute.
0: Bon, ahosi nangabu wa kunde shali ya tsukikashi. Shalia tukikashi kusangoje shalia tuverekera.
1: Demu kame ya maveho.
0: Demu ya maveho wame omwazi ushi. Siwa luwa kakuno me muna wire no munja chua luwa tukumu vire.
1: Mm.
0: Lakini tuka wazomulu wa kia tuverekera. Nelupa muha ma strategy fulani fulani. Nga tuangaye ratote. Na wili wame tuke mujije omodemu ha. Aho setu wangatoka. Kande setu uli aho iri mujije.
1: Mm-hmm.
0: Tuwe tuliba party penata.
1: Mwere kamanda, mwere mkumanda.
0: Kani ya mavitu kumande. Nelupa tumika. E objectif e kumetu atendreyo etu watibitu kunziyo
1: mm.
0: Echo chichamano
1: Colonel Gi aka politike kake seke Kongo bani mtu ikania yo dialogue mtu wano uire bino bo echenzasa bino muna mwashin yeda disa le mwa uire ate mkodonete wa wazalendo mchu uchusi wanama beba nda kuchongo kwa muna uti abandoba buhire mwa uire nga kuna wabakende ya ndomo dialogue ya mabishavya Atiare we kumbe nayo abantu babo yani prealable ni kwambo chindu chere ko lembere bana uto ku bandu banje ku gonye chiuma donge ngalufuluma abani mu mulichi mu busabusa muna mu asikutse berebe tendelo

0: fete ke uliye chondo, le fete ke uliye makoko. Sibete wambuku sangwa uliye yosu uliye muvita. Baka yewa ne muyamu, tukavi tunefa nye rotasyon. Na ewa mbenya so musudaka uliye. Na kumita shikala, omokaveho, akare ndrava. Iri menase
1: ni strategike na
0: iyo rero ne ndiyalo le nani aba so derivia ho siria bya problem vanya ho kumalinye de fro
1: na ribanga bya iyo na yo fro yo baneko
0: ndiyo paske sito shonzi weekend chasser
1: wow alors toma bibo ko okonani ko akwaxiri luhano ri hiterere mu byambi mwali toma tulera
0: aho habiri tulera aho ne mbondeka baba Rika riluwa hano wei kuhokombe waenda timu paki mangurushi pa santri ina pade problem riluwa huwa hike bandulu ina pade problem rilu mabuo mweria umubudu diya mweria ina pade problem pake chop pasike muna vire delegasyo yetu eye sinerji yinye chop ina pade problem pasike sinerji yetu hiki mpake chop chopo village ayo ina vasoda yinye multitude ya vasoda ina pade problem Nero tukuba ha momo lwenzi uka ndiye matasha suba kwanga homa honani ho kantin
1: tukaba za tikaba ite siri ata abantu se bari bamenyairi ya yina yaba kasoso kala
0: bo mtu langulu asaba ko rambu ine gera symétrique ayo ne français nene
1: ne nyuma bimwe kandi français yo
0: na ayo ne français nene
1: unashi ne nyuma mka mte français yo mukatale banga ire yete
0: unashi
1: mwa bintu mwa walo bwana
0: journalist unashi ne mundu ari mwele wari angana uperi hotu ule hanuka munawire ukudiza trezer ugutu ni kwandusi wali na mapozisyo asiyo angana vya meka bisi ruma munova ndani enyekali na uti ambu ha ngasa kutu wata minyo hobi kere paske imagine umulu walu ho mununza umulu walu ya pika ho mangena mangena wa mandaru ho karibu mununza Ahomba tita vandubo sana, echiru vita vandubo ho mangina. Lakini, ama odio kalu nyasa, tuwama kwa mao tutumino, vali kukote wange ma, nani, mahihi, wanga kantina. Tukua utuka kwa merave ayo, kani mao nusha pika hayo mununza. Donc, c'est compliqué. Erevaele, wa mode operatoire ya wikalire, ni jengle, ni gerila. Donc, wakahira ye tras. Chikareka, kumbene tukusudi ya retro kavo, netutuwa vya spécialisé momia serenge
1: allo wama ni vucha esaba wapike mununza katike makumo na honani aha vandu vanlangira ma video ambo vama hambayo ya vandu na vandi papo vatambu na vandu vamo vitunge vya vandu ba barenga ba zalendu kundi munye wange yo kutse mbino manabiri hikayo eske vendo jani nabia kwenene kutse kundi mazo sushi unemu hulao
0: inje sili anzire ringi na mmadetaye kumbianzi ya maoperasyo elikubra ntumovi kabi ya veti ya sansi rezeve ala justice militaire ikashi
1: tunemu
0: ikashi tunemu kolayo na hava kala langira vanemu la hava uti ya meso na hava uti ya matu vanemu langira vyo tukakola Messi nanga wira no komikrote no mutu hambire bangahe tuko kuni nyo population mukazi do mbo zero si yo ntu abare muhamba pa se
1: mu kangani abandu
0: yeah papa evita si ringo ko mukawaza dong yo mwanzi ntu abare muhamba ho nani ho chereman ntu do sana bo muvile
1: mu abare to muroto mu hamtri si baba no babandi
0: yeah ani ama secret ya wali pire ma professionnel au tutu twanga italoko micro na utune mutumika na vile kubwira o YouTube ute meso yu wanga watia wazalendu sibe tumika kundi umavihike munaburi beni ichitidiwe umavihike vemba umavihike wanga chane chaneria na umonzira umairingeti mwaha ukolua langrake miasi nebia na wakulubi jeshi ava vre patriote wakulua mbu bila nye kumbe tuwabili hiki chisangani Neve huo vina langire vitu. Bila nye valu wana, kumbe tushe fika wapi fasi fulani. Malerizema, kakule, kasereka, kaviro yotu lina ya vuta embo. Uka langira kalenzi ya lenzi ya vandu. Hey, ile hizalendu, hey, ni himuizi, hina kulaka mambuzi ya batu. Hey. Na utune mutravae.
1: Mwame mwenetu wa vivi tu, avi vipo waka hula wasi wali hula buzi.
0: Bo, general ma kwanza tuwa vya namo. Kusangwa, avane ni avotu katunga, avane ni vakurukuru. Le plus souvent avanene baka bakasiruma famille wabiri ya separe baba na mama biri babiri ji separe na

mwenye kona jenga, iko na sudi, na acha mugini, yetu na inajulikana. Na bale, benye biko na jenga. Mungu awabariki. Babu Tembo, bakomersa babu. Mezo chiposo masibi. Mutoto wa murefu. Iva. Vile, mamesaja. Mamesaja. Maudio na mungira, ngeni soma maudio. Ario, nga wanete. Yere, rango revendru. Iko na jenga. Mungu awabariki. Babu Tembo, bakomersa babu. Mezo chiposo masibi. Mutoto wa murefu. Iva. Vile, mamesaja. Mamesaja. Maudio na mungira, ngeni soma maudio. Ario, nga wanete. Yere, rango revendru. Yuwene. Anama handreka. Niko na kufata sana juu ya tano. Niko siku ile emisio. Vice president. Tuko. Tutaenda Kashima. Kumariaje ya dosile. Ah. Abanye Kashima. El mulo. Kwa nendebama tu sinziramba. Tukaya kesa. Tulemumi ya kaya reria. Kunde dosile na utendua. Lakini nge wira wandrome. Woto mageria. Itabulisema roye mageria. Mudingaye. Turangure pile. Yivatero. Kunde ye yuwene. Situwa. Aba kulema karema. Akaradio eka na hombere nuwire esauti ya leo ena namu kwama echene mbachi eno chiradio moto butembo ena namu kwa mibienga buga ebienga buga ono mahandre kate mheshimiwa radio iko nasema bie tuko nafata sana kusade niti okay niti enu ye radio yenyu tu enzo mwane kwama nengoma enzo mwane ngoma baba mwia ule rukumezo ibatero gaba hene indi nimero Ngaba hane indi nimero ni 0 16 61 694. Ma nimero nama eba hawa satu. Neru kuma nimero wa satu ayo. Eye vodakome. Ahani ya wanzera yeyo. Neru wa lukutu. Ngaru ndepile. Oyo ni musha kulu. Yo mukose yewe tabulisemaye yetu. E nimero nama kuheyo. Yo mundu waye. No mo patrone mundu waye na bakandro uroho wetu ukumezu ibatsero nabone bandro baye ingabundiro mungu abatsomule omungu abategaye omungu awotike biashara yetu situshara ngure bipile berichitia chitia turangure pile ibatsero eun engini bunde aba journaliste boshi aba maradio goshe wali mumuyi wabote mbune beni ama diktafone mukaye pile kumbe mama ye pile Kusudi omurenge okanda ya hambe eyiri abantu emune pile yibatsero yeyitihwa luba ama radio ne manene kuno ne roye twanukunde ikagenda itwe kumitwa tukai donge situasha bwambo tukemula epile yibatsero e radio moto eno baba mune ye Uganda sana lu Uganda na mulunanga kwa mayonet omuka radio akake kabya akake ingeshima bape abarete kine mbacheno ingeshima Pere Moize Kalemberia, Pere Kateheroka, Pere Kashakolo, Enga shimana ba abu sheba katumi kukuradio eno kunde. Kageni yu anaha, makewe yu aniaho, na yubukamuri reyo mweyo. Nga wawera, emezo yivatero, yaviri wajete, cheno ne chendri, chenyu. Eshondambisha mahua, alo wenyu kalambu wa misisa Timote, njenga seraru yende ikikala masu, Tutasha endelere kwa mebe ndrebe hendre. Kagini ulio kubyuma. Inga shimemezo yivatiro. No mungu watega yovore mundu goshi. Ayukana vina na mutu miko kubendubi biashara. Musha endelere yabe hendre. No mungu ni sauti ya leo kuba honorable boshi. Kandiyo mungu tuwa tuwane chaganda. Oko onzere. Trande kande tuwa wanza. Ituwa reteme kekera. Kandiyo tuwishi abandro. Kunde tukabura abandro wichi. Tukabura abandro evi. Ebya tukababura ebya mahongo amahanu tunawute kugo bate mukande wa tsarambolere omungu abategaye eyo muli eyo abate baba necereria tu akasashe neshikumukaya erumukaya kundo mabigu omurenge waye erwe safra ya mabe baneka yika ukando olecherwa chabana yenu ya mabia 17 registe baye